0: Wakutumengilika umbo udi mkwigulila. Undimanya ushishi wakunavanga medi makono utumila shaboni. Baye mwiu. Vanansuruarwa vambukishi ya malwele, vangupita makono mwetu. Atukamulanga mavi, au vini vete kataka. Njo mana, indituwa ila, tunavanga medi makono na shaboni, mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha, atunapati malwele ya kualisha na shipindofindo. Indituwa ila, tunavanga medi makono. Tukanava kulia, napatuka mulanga vya kulia. Tunavanga medi makono, tukanava kuvalisha vya kulia vadioko, na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavanga medi makono, tukauma kusho. Badae ya kulipu kutanga liuva, patukala mola na tutenda isha. Tunavanga medi makono, badae ya kuwa kamulanga vakoko, itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila. Unavanga medi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone igwe kapakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikola liyako. Pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali, ulipo shalelo liyankebi wanjuluku. Wakalela madengo. Wapo shela vadioko unise.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: tshela
1: ayo e re ka thimo ntjene ke heri ya ka mohusi wote korera
0: korera se ba thire
2: nke na wana wa phereke sowata sisa e shane nkhumela ba
3: ele o paka ya mamenyo ka ve ke le wira a khali heri ka thina mape ba ba khumya bo sisu
2: nto ya pe yere
3: mohusi we hopa yo uma yo siva
2: e hopa yo uma no phereke sa wona sevela
3: enna sevela awo sa enna sevela hiyo khanna khan ma phereke sowata sisa
4: e ke khai E hopa yo uma, ene maye ni tanaka yoja saka sosiva. Tisoti kimani ya mwili, ni sosiva. Mkaja uhani wakane tu. Kihenle tuwe mosa yore, rasha kiwiro naka nyuo pahe, epiriru kwa mosa ya mpento.
2: Mama, kukamle tuwe mpira mtoko nyuo. Kinona wera wanampanya na wapi ya humkina kumusia.
5: Mukore hopa yo uma naka lekiti ipirir kwa samulya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu geliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpe

fredwa ululek ngana ndenge na ngai te fredwa boni yo moyimi boni olingi batala ngana bandi mosu te kaka yo moko mebi nyoso na mwasi na yo obangani le fredwa pesanga confiance lokola na mi pesa na molimo bandi miye Elongo na mwana ka frère Edouard Mabe Soki ba paye ba ye na ndako To ya fami na ngaye To ya fami na ye

0: nigada nkaheka ihalisheni samakuvani miteko sora tainete ta saisai
1: yo bachara mikinera kimpachero bahamoni para tute na muwara di Mosambiki nikishukuru laka wa shukuru la wo shukuru la ni nyuano man raja pasano ki ba oportunidad yo ki konvitar radio mo nigada di yomi ha bo thongina ku atunjena akila malela ninzinana kaneno nikadai ni akila malela mesmo nuawanela mitakusaka zorera
0: niwaru hela mitakusanyi zorera masinsina nani kumekumesa isai na nikadai
1: nada kahinzina noyarelia mashimi nzinano kikorta nrizina napa paka koma nazimia daira ne kikorta revali nikadai
0: nikadai muyariwe wowi
1: mi kinyari wansiririwa mashikuyu nuwampula wawa prokonsiriri kukumaniyo kunsingwanu teitati ni papa
0: kulutusheni vale msiriri
1: msiriri matipani matipani nakusha kuyawani yampula ba kunsingwanu teitati kuyunua kababa kinishuta trotene baba trotene trotene wampula baba
0: noro wampula ba mwiresheni
1: wampula ba wawaliaga kiwaliyeva kupachira kushikola shikola sisa mwishikola kufia kauntendendi ya kushikola epa kuya hili ya kufisina kuyushuta kanteko kore herere ikaro kina kuma mashi sempiri tuwaka ui pele ne ekiponyiki vara kufisina u
0: mwamu hira mure eno fisina weno mhala kutoka lela wepa no mwamu hashiwa mneira mvaraka no muna wakala wera mwana wata sinimukuma oni romani waka onlako pieka sivava leo upushaka nsipo nawe
1: majina hata miyanu nga amani ya soo kala wera tuyoya relia ne tuyoya relia ni etuwele sempiri karina mesmo kuma deshti kala hii deshti kirea ni mwamu nene poruku na waka waritu iwe iwe
0: uwipa
1: uwipa hayo kisivela mapuro wanaopi ya koma wanipi yo kisivela wangu kisivela ni miyanu katuka tuka tuza kabalepa yaani kumezipo ya kunu wanaka nintokuwene wa
0: momusi ni okala musi anyipa
1: na hata kawane mmoza kukote kiribe kaka
0: wakatula mwera mkalaka ni papa yola wala mwera mvala nansene
1: kira kikalaka ni papa sempera porque papo mpaka ba poti ke ning khalao ya
0: nkhana ho tempa ka ba
1: na ta na khalo wanya ni ngin khalo wanya ka so simple khane na to ko hiana
0: papa ni mama on khala ba mosa
1: na ta ho je la na khalai ho je la na
0: mama on khalo msiriri u
1: ru msaina handeo
0: munne ro ka msoro shukuri
1: faltan re nukheliya ka kinu wale peneo
0: ba ma khane munro ka ba kavi
1: wa mwaka ni gini roa kamalda mahe kumararu kwa hetaru zini pia kajeshe
0: mungkale kututusheni wampula
1: wampula wa kwa niyaru ni papaka papaka mponya kalako na mikopo ni mpaka hawa fashkonta kwa olama lelo na mikopo weno ni miyano lukari kitumo na mikopo weno nupa kitengo na mikopo weno kitenlo na mikopo weno zroteni wampula na mikopo weno
0: kamumpelo kaloti wene ni papa ho
1: mashane ne tsa himya ka uri imenye mu khale koti ya wene ni miki khale ni khale la ne koti ya wene
0: nyimu yari we mikinyo mu yari kuloni ma papa ni mama
1: na ta hina ri na ri rukulu ya ke ri rukulu ya papa
0: papa yari siwa wene
1: o yari ya hini papa ni yari dresh tres filhos mozakwa nihala ele handle men rokora kapai
0: amhalanse lipahi rokori nyu onkhala ba poma ba
1: onkhala amphula ba nienu yariyo na mikopo nuwa na mikopo unthaliyo na mikopo wen
0: basi muni shukuria na mahawa fama
1: nini shukuria na nini shukuria na
0: bale geran tum thukha ne fama barikarika
1: na ta pahe ni shukuria na ente pente re nthu khala ne roho ya te fame kai ene motare nthu ne so ha vhathu tampe roho za ze hin tar anku shirra ke fama senare zwo ta khala ni khala ai mashi fama king ko re hantu thotola nthu
0: fama king ko ti hetu vale
1: na ta king ko ti hetu
0: na khala mulavli hamthu mkoma ne sampero no mulavli
1: king ko ti hetu arte tun re ra tun te pao re porque wan ba hantu hali ona re famoso nthu lo na ita ona mu kwa hora fulane lelo ke phanyo ke ko e hali etu yorera
0: nika dai lavule mpanto wa masipanyo mohima wira mpachendre mure na mwane moro aka mapuro yopiwe koma wosivalakani wipa otaka ni hasa masipo okati murongwanyo ofisina mpachiraka ovara ushuta mapachenda sairo studio
1: wari complicado maskai konsigere porque etuyophela tiyophela newethule wahela roniya mesh mpako konsigire epa kahi konsigire za konsigindria ka mekhoro studio epa kuki phipa musika kole kuki khalela ha rutfula kuki raka yu ha
0: nsipo na nyene na mwepalia nyino pa chana tino pa nyene fama
1: nata kerar wi pa musika hisuki guaka ve khaka pa
0: guaka mikinyu ha na meshtirianyu
1: ha na meshtiriaga ha
0: Mwipa masipa manchene mwiwaka mikinyo.
1: Ah, bekaka.
0: Na meshtirianyu.
1: Ah,
0: Masipa meshtirianyu yani iwa?
1: Ah, yani uwa porque sempre pa. Nkapa kukua uhimere, ne? Ah, wero meshtiri sana kuopake tufaka kasa ngemwani, kia faltari mwa.
0: Masi studio wanyu marume lakanyu katu, wapo yari studio shen?
1: Studio marume lakaka yotempu yobo havo DJs miyaka bobo nesta. Hey, hola, quiero ver a Nanteco mismo. Ah, rimo, mucho. Mete con Yepoti, Tizoche, la lia, fui a ver a Tizoche, la lia, fui a ver a
0: Tizoche. Lelo, namico, bueno.
1: Bueno, namico, bueno, rotene, bueno.
0: Muy palema, si, por Macabin, Paco Pañe Fam.
1: En quien contarla. So, fame, con alua, bueno, Ya, porque vale, ya mi, o pobre, para que en realidad, oí, pele, panki faraka sande sempre ka tara pajari paro conseguir ni wa conseguir ria ga mukuzwa la wera re panla tuwa mite kunye sabaraga
0: masi mwira mushuntene wipa oreri hekaru toko
1: ke wipa ke pajenre gireri hakamesh mu kinaru fusina
0: masi mushuntene
1: kishuntene
0: amsuru kuma apanya baba le mune munaro wipa ho
1: porque kabarante kuna mesh ka kani nyoli hiya vale Agani nyoli hiya kahima mestri ntoko agina kwa ane.
0: Efama mpanyeni nsipo sheni?
1: Havale musika wipali yaka kirala kama ngara kifapiri kampata niaya. Nlopwana atela le mwana niaya. Mwara kakampela one fapiri kahikuwe ore repankaliaya.
0: Wala tuwa panyeni fama wala?
1: Ayo kanumira kitansara kiruiria. Ii mwenyo lola. Okuma babu walukere mpaka kuya resepari mpaka wanda wewe

0: bradi manyu muniwa noku mihirani laka muradi no suwele kalelo sawe sorate la masipo olelo va ni muhaibia nsempa kumpanya muradi negadae oyari wa musiriri ntokoni maruanyu muiwaka masiona kala ya provinsi ya Wampola otepa shawene mkulu tuwa na mikopo mbuna yaka kabi negadae
1: mira 31
0: miteko sarati nondwa hunu wa provinsi ya va mniweha saisai nyua nuwipa mpachende maka wa 2 million mutento wa inamuna so wipa honli kana ninana anova virikano shene mnaona anyu
1: nini tuva kinira etutro tromutarea pasikina zinirera sikina zini hononea mashikinira sempiru wipa wampula kumbaranyi ya tunila pasikina uku makuwa mejimu avare lele tuiva
0: hononea tivini
1: Pangono ne avalo kalakawera havo tambe anipa kuya ruana. Enrero kalakawera hava nipa kuya hime haki.
0: Wakati mpachendia nyo 2 million era WhatsApp, kere YouTube, ni maporo makina kwene Andri Helua Masipo, hinati wala maho?
1: Ata hinati.
0: Ipa maro hoi, mapanye saifa ama wakati wa hakale YouTube?
1: Valo ipa, valo sempro akalo pa parea. Ate wa mesmu one watla ora mapura ngara bare disku ne ora wa hira tuyala ngara bare disku ala le proka hava le ngara bare disku kuya rutu mahaza maldan distri tu provincia ndau sha watla musika u njeno rana mapuro ya hayo ntamo mu akara bare ka musika nyi sempre won khala wa unyule mu
0: pako panye fama
1: kwari fasile mesmu
0: Wani panya nsipo nanyu wa mwalo wo pa hi na pia saisai hu
1: ntao twa khala wa pia ko khala ka wira mapuro angara bare disku disku ni sha sa tumi ya kama ta mati shire tu mmu ni wa mwalo mo sa pia ko heli ang computer ne sa ko pia ria aha bo akar bare tho wa mwalo bale horana mal to phempa no phempa ngo ha bo tha akar bare tampe ya ko pia ri disku ile ya akar bare tho pare la po tsike na ku tsa hala se traka
0: Nsipo nanyu para walu wala mama poro otene na nikusha mieri mikavi.
1: Ele para kele puya hiwa na mejimu. Kaya apisa pisa mejimu.
0: Kaya apisa?
1: Ata kuya apisa. Wale peliaru uirawe paro pateri. Mejimu wani pateri. Muzika awe sempiri wani reseperia mejimu sanene.
0: Wakati varunye YouTube, varunye TikTok, niketo lisikina kwene so kwea kwea. Sori Helua Masipo so wa kuvara tukwe heria uri hela kama sipaya ngwe mota heni wahove iwani
1: wa teba nurera poruke kunte pesho hawa hatawa wa kushitishku ara kumvegela nthubure pa kimphela ngopia ri musika ka mbe
0: ani munyoliha
1: na hata hava kina kuyanyoliha hava kina kuyanyolihia machine ni to khala ka wera wa paka ri musika awo lo nko mane telefoni yawe Kule paka mwe kukusha kivitu ili kukare karelaka YouTube kule nsarikisha kumarela kila po tene.
0: Wa kwea hon?
1: Watepa unurera wa kwea mesu. Kwea sana ene.
0: Masi wa kwenyeru, mniweha saisai inamu na arati ale sindrume ilaya ikete luyeya Facebook, YouTube, TikTok. Tisi soho?
1: Parti arati au injerali.
0: Arati injerali, arati...
1: Epa hawa nuzari plantaforu manje entermu uporo maveri ntoko ikunte utu zane akina kwa uporo maveri muzika zaya akina kwa historia zaya epa kukala kakina ku unrecomment angwa mwe nkontani mwe kukomentari worera akina kukomentari woruana epa ele tufila fashkunta kwa nkwanya pahe wa himi wa kwaranya ya plantaforu manje nuzari mejimu kwaranya
0: Ayo, masi olelo va mikinona mu TikTok nime yo kale kwasi kina kwene ni mbolo wa humo kinona ratanchene ani pansipo vakanene nori helamme ni himanle nsipo ne wera atu iweke sheni ni heliwa no tene ni himpachira wa malihiwa nari heliwa me no tene
1: ele kale brevemente paro tu alia wera ang artista fulano hana muzika shishi ja para fashkunta folo kala nsiyo wera muziko amalavalen rokhle sheni
0: masi akala ni gadawi kanlo wikitani maso akala ni rasi sale nyonsi ponne muhina we hatuni nano
1: ah
0: asiki na muhina ona todu
1: muhina muhina ona todu vej asiki kala katara vej falta ya kontisao kala ka falta ya kontisao pro ko tikila mu kunli pa telefone ni mawo po to tikila ja para oro film arviti u kompeleto ja kura kule vari e kashu zinjene ni tempu injele ja ku kala ojish konsigiru mali hante ko tena
0: Vano okati anyo mwipanyo kuma 2011 vavo kahwira wa muhirwani wenke swenda kalawira wa andwani wa masiki watela ma hipanya fama nyuma apanya fama mahorwana
1: nata tivokira laka kipale muzika ka mara ke fabrika mpatania
0: masipo
1: orera
0: orera ani himetu
1: himetu ni kukhala kwati velathu yariti apa sari momentule ho hirwana tho
0: ntolelo va muthunirawe wa parokane fama mpaka omwipeke mukwawe wipeke masiporwa na mahawasheni famero kushtari
1: ah maskai fasile tambe opake tfiore ra cha paro konsigiri fama kai fasile ah etfuma za ori ga unjene rika unjene enta tfunjene tisha tung khalani ne ru ira bala ki ruwane ki tsweli atum mavesh ah maji na phelo thara thara tfu ye hata pa jenre hu watara malta sharifu Zena Pagar, Ali Faki, Rena, Kavur na musika woruana, Okuma desh to Pajandrea, Wipam Pakalelo, Kavur na bona musika woruana, ne on him to measure Mr. Rang. Kavu.
0: Masi Opataniano or Sasae, Aratia, wa province Wampula, Otene, Muni Wananasa.
1: A Kalanungwana nehu, Kaepa, a Kinawa Hinungwana nehu,
0: Muni Wanan Tabi.
1: Anyone anaga for example miano kapa mi ginira hotel mi ginu wanana khabo nyonyi haniaga so ha bo kena ku tampe kena haga afulano ahintenterana kana afulano
0: mpanta wa okala hatokala ne poroneno no wata tu ni mvari wetu ini khalaka ni hiku ni rwawera olelo ni kilati na khalaka tu yeyo yovera ne manani he okumi hasa ikokola arati wa province wa mpula ane kanaka mtukumano woma nani hakova nele la pivi yowira inamna sheni sowipa wanamna yowira ntukone muhimanyo wera masipo wa mpula va ane kelo holo akele ko holo masipo wa mpula atotopeli wete
1: pokala ka wera wa mpula no ni hana ngwe nazimia kasa kultura ne akulu pali ale ngote ya roho ngomaka na shana kuirepa Ellen Nikisivela
0: my
1: she wampula ba namu izeta pa ne kwazuni marti sho wampula namu izeta pa ne kwazuni e porisukata mwana ne onirele mphelao onruana e penvintu onipe haki e penvintu porque khabo papa oninko ha mwana uira e muirenleni
0: masatu ani thariwa maporo malu pale kini wona ka thu
1: anina nini thani ya khabo manera
0: ni gadai nyumuni itanuwa maporo mama kulupale aratu wampula ni itanuwa maporo mahalu pale otu timiheya ni kwa asiki na aku ani kala yao anipa masipo ovehana masipo oruwana nto masipo ankele la sayuholo atuani weheri ya miteko saarati iwa himaka wera arikani itanuwa
1: ukaza kultura wuna azimia ja wapeli ya kantoko ni puro ni puro ni wakulupale na ni mwafulano epa ni kuma konviti wera mwazi maritista fulano Tavere. Mashifash konta ehirivo tiila uirepa. Ashana kelelo kimpela unkomana ashana kwa teni. Kimpela walela uirepa. Musika unhime fulano kunisivela. Na hono nilapwe wala na hono nesheni kulture. Epa, musika fulano tunisivela. Kavo nira. Entao tizungwaya. Oteni ja nikalaka kwankwanya. Kulon tun trotten trotrao ni pae walukere ni no ni pae
0: masinyo anu saratiru muni wanana nyanyu saratiru
1: kanini wanana
0: cheni
1: kanini wanana porque en competiria ni veline porque ja ora min tunaga okuma me parela akulu artista mulu pale oki vikanu mulu pale aka me ano kera ndawi resim ta falar nada tavere
0: Tokati woku mana samushoni vanirwa saisai ya kalantokoni sarati ya wao mnahimanyo wao mtunisho na wera miki hinu wako mvika na mkwaka unilabulihaniwa
1: unilabulihania haban lovely hana habo anirami kama isweji vale nkinra unko mavale kinaemela wenno ha so then hini no na hiyo
0: mushoni
1: ah mushoni ah kombitaria ka fulano fulano fulano kuwa kathongina kukura kae arita fulano fulano vale mika hini vale na kama kino unko mavava kimvara kasi ke telefoni ya
0: masa tu then hini wena ni porone masa nene
1: exactamente ni porone masa mesho
0: yaro kala uka hini vale ni masa ya mwitani wa porole vale
1: nata Tiba kini raga wira fashion ti fuzam muruni mwe hune. Ah porque hi nini tutular muruni mwe hu. Wira eu so eu ninge mais. É un quanto. Nivel nari ni moza. Ni pore ni nari ni moza. E convite nari ni pore ni moza.
0: Ba wa mphula ba mro hi maru wira maporo makina akwa ni wehiru amite ko yeya sarati ko kanle atukani thani woro thukumano ro vane la sarati nyenyu saru ke muthanla nanse werare ne muhele mosa okando hera ke province le wampula yotene ohia ba pomaru ba kovo
1: nata nata khao khao bane mosa
0: ula mtu ni pele no nawe
1: ula mtu lele no nawe tini pawe ni no nawe tini varawele pa
0: nyua anurika rika wepa na arati akina kutia lele twene lele ho
1: mi anata miki hawa ni panaga
0: mi pane nani
1: Kihipa mimi ni ton saraiva. Kihipa nini kanovu?
0: Ah ni kanovu muhipa nini kanovu?
1: Ni kanovu.
0: Masini hina tupia wa ni kanovu. Oneta wewe ni ton saraiva. Ari mapariyo.
1: Ton saraiva havu ngumi. Epa so miteko zimpunye. Saa miteko zimvara zawe ne. Zimvara zawe ashki ja hingweria. Ujuntarizi ne. Ja uhiyegina uhiyavarekina uko. Majis ton saraiva havu ngumi. Até pode há três dias com o mana na área junto bateria na pula vale ah epa olha então cola o na vale correr epa ora que não o único atrasar né com quanto há o ano rovar tu que não tu não o água o pani é pago que não
0: a mohima era mohima nega novo mas antes aí mohala que o pani nega novo maro muito nem aí olha antes aí sai
1: nega novo há o meu patrocinador a mais mesmo com pula o com é o aria o Janu wamu, ah, mapatro senatorial, ya kuiraka epa. Como tampen me van ka ni mphela mwenyole ne. Kuiraka epa mwenye mkahu hani vale kumkahile pa Facebook kuiraka nampela ni kanovu. Ya makale ya kukhala

0: epoma yo mukubela epoma enlochiliwa lochelo sa emuniga elomwe echuapo ni ekunya wana wi epoma eriva rukure ryamvene mumakupa au moko mwelapo ya Mosambiki ya provinsi ya Zambezia nina ponyao nloko no hiya na hiyana ninwela mamakupo hiya na hiyana ashina ankacha ehava mamakupa o bajoni naru aya opebani nina ponyao nloko na maputu achu anjene nilojelo so hiya na hiyana ikovelelo sa epoma yomkubela iri ikovelelo so hiya na hiyana pama eponyaka o sintoko anlojela ya alipi achikula mitipa msaradu msamiki epanyia kau ilochelo so hiyana hiyana noko nepoma yu mkubela nalapela ijiga ipasa ya tisorera ni so hiyana hiyana masenhe irisorela sa epoma yele sa aprika ompanya wiwile kalai atukunuka nchoje ohinye olapeliwa mweyaka samujuli evinyaka wava erowo achu akinako ya sasa makalelo au makamela sabrika yole andre heriria ikoroso evinra yavo sabrika yole ano wemela emiliye nivanova hanla paru
1: baba yagu wa fabrika apapa antoji
2: okay
1: ee diposhi nile ntoji nile nisilaya ntoji hiliwe mabanto iye yele ntoji aita moro wa barneka hindu na purina nona wo
2: nona
1: ee nona ni moro le fabrika ole mkupela te yeliwe diposhi nile nilaya kocho erote kurupu kinaku alipa ikoroso no si hante moto kwa la fabrika ole no sabu ikorosa ya ntolai tempa ikorowa idha kampanya ya ii akunye rowa aka kurupu ya nili
2: kala ii ahipajende wosu wa korosa ari hen
3: kala ahipajende wosu wa ikoroso fabrika ola ari fabrika antoje
2: okay
3: aprosesa nilese ntoje mentao nile akunye rongwaya shakala wasi udhidhale ahikalapa entao nile koche manlaya shanterwa akunya a indiano e contratarwa emlese la fabrika ola kala ikorosa chanel lumike hakirupe bani entame karse beri koroso thamane se makomerciante uteni alo peba karse bere ke na pesar no sei ke
2: chi korosa kala ninyuano
3: e vakava ka ya eta la kunya la rongwa ya hintiana la rongwa ya vinyawa anila kala wenno eta o meo yomu ya ya o nese wana mkubela ja kawo un representante nota me hoyo kale wana mkubela hoyo wana mkubela ona representante weyo
2: okay
3: tao kirule 2012
2: okay
3: kitam hiba ko opebani kirwa ka baba ate ole lo baba
2: mitube fabrika ole hanlapa
3: fabrika ole nan nelava o parar kanlapa
2: ipesa irumumule
3: muy pesa dana man durante manifesta sábado kusiwa muy pesa da kidamu
2: opa
0: yare enene rotokwene sabrika yole epoma ya omukubela e province ya Zambezia maseyori hiha so kala uipa sa sabrika tiwisa kompanyia elukuruku ela njala peliwa u ikupwete so hiana hiana sa governo ntona mawogo avirelenle e province ya Zambezia nare elapo ya Mosambiki vava limiteko sana mutanduvirindra ya so tsene inanarihiwa nare ikupwete kinako siri mama por makanyene
3: arukala kuvano ka lonje
2: okay
3: ngono bolo wapa hi primero eri posto ha convocala distrito arwo chef du posto aiwa lurtis enda ahora baba apetir impele kale diresa ya nese saude
2: impa ye ela imukholanyo
3: ela nako ela sigi
2: ele kinako
3: apetir ela we anakalam anala pamto ko sawe sei ke tao más tarde lo longueye ya lo en tu gobierno acusa ipatho de cena
2: hi hava pama pama ipasa sa bororo o sa gobierno hi hava
3: hi hava no na we gobierno tona ton responsabilidad hi kan ni responsabilidad hecho ndre mala pa na we hava
2: okay fabrica rimatan ma gobierno
3: fabrica olorum khala pa hi mas gobierno onro otha nera wa di data we
2: okay
3: mirmatona narapai mirmata thona nara porque ya hita kanya no pava kena kwene ya hita kanya no pava lea kuma manifesta sa manifesta sao achinera manifesta sa ntao alera no mrima thona na rala no pava ya pronte kanya re nese tempo e campo
2: yo ve kanyo miruku wa mwa vano ti hivi
3: so ve ka thawa malwano wa lela we nampoti wera ichito takala ichito takala kainunu helapo inimpuni helapo mona nela ba elapo kama mukupela wala anchi norera nela ba karen ro chikelo juli nela ba thone muini empela ipaita kama sanchi na woto koliwa nda kaino to koliwa te yeliwe te kaino to koliwa kawo manero woto kolla sai te mirku sapure kai miruko ta sana wowe amwa bane no pola tai te napo heba mburiman yo ka hi wuni hela po opuni hela po
0: heba ntshigulela ka ni mai e po ma yele ya omukubela e provisia ve Zambezia en le li hera wiso lima tsisengene iri wiwile sintoko chakwa na kuo na chuva ni makhaluma kina ko khala wan loko iri mitoko so mesa bona we po ma yele ena phanya mwa makupa mukerekere a nchacha ntokwene na osianu indiko. So tsenikinako sinlimamo irisindoko ajipampa nari makalolo aso lima sa mukwani.
1: Ino wakala ni macha tanoja huma.
2: Okay.
1: Wakala mamati ya kuhu. Wakala mihali.
2: Munlima machoko yoo ni mihali pahi? Nakuwa?
1: Nakuwa. Nela nito ni mwja na kwa na himlima uu. Kwa mwiki mwja matia kwa ni mwja na kwa.
2: Okay. Mama, eluku luku ya la, ya kele ni ya kela, ekumewe yolia sha, ya kadhan?
1: Ekumewe yolia. Ya nruwa karo, lampeto oli makama kawala, anikuma. Ndoko mwenene nechuze nare nchwa lima kafendera. Nto nini iku nduwa nro. Rupe pula chuze ibindra. Hina rera masaa mkuma. Akala kumime na kuo.
2: Okay.
1: Mboka akala kumime.
2: Okay. Pama.
0: Ako wa makelanjene arwiwile. Andwela ipoma ikinako sa e provisi ya Zambezia. E kuruwela kama kupa opebani. Erwelaka nonare no eaka yue.
1: E puruke. Umromo liwa muluko, iwa nabekela, nabekela muluko, sorera, sonanara, manene muluko tato wele. Mwenye emakai, oroa oswali, mchambekela ka muluko. Kama krista, oroa rasari.
2: Mta wino haanje wa makrista, oswa anje wa mwenye?
1: Hachao, makrista hachao, mwenye hachao.
2: Okay. Eloja nundochula wino, emuniga, elomwe,
1: Mbaba sana.
2: Ha?
1: Mbaba sana.
2: Okay.
1: Achala upasho ngu, aloja emunika. Ya, ovinya mumu parawona mkaru, aloja lakini lotaka miyo.
2: Ovinya uwi?
1: Mumu, wankupala yola parawona mkaruwa.
2: Okay.
1: Aloja lomwe, wala morla. Aloja lomwe.
2: Okay.
1: Emuniga
2: enlochi uwi?
1: Enlochi uwi nyo pasho ni. Eroaka mumu, ndo wabasalamu.
2: Okay. Henloji wamo chua po?
1: Kuchelali chamo chua po, arimo oruamu.
2: Okay.
1: Akunya? Ekunya. Ekunya ni lochiwa.
2: Okay.
1: Lele nte hache iluwa tona alahima, loche kunya. Porkani uwa chua ila lelo lapa. Anahe, lochake kunya na wena. Namo nenaya mumu, karara.
2: Mashkalai?
1: Ekalai, aru, ekunya.
2: Okay.
0: Olucha warampa. Guvernu aepoma yomu kubela e provisi ya Zambezia onavarere arampa masi namu ehiruo alkataraya nloko nina chuna wawi aruo alkataraya
1: hale alkataraya muhelamu
2: okay.
1: Nihine rakama kamisitati saaku hiyo
2: wano yinu hiyo sidadiu wino hiyo sidadiu
1: siyo hiyo na saaku hiyo hiyo na mkupa
2: okay.
1: Hiyo hiyo na onese umshepa,
2: okay.
1: Ochiwapo, ohia na wampula.
2: Uwigo mnlojanyo mrimpi ya umona?
1: Ipi ya ka ochiwapo. Kaya wamkupa, umshepa, wampula.
2: Mopia umona
1: o? Mopia umona o.
2: Mwahimaka, wana mkupe la tuwari wuhiha.
1: Iyo
2: na. Mwamelela o?
1: Iyo.
2: Okay. Tabo, tabo.
1: Uwia na hiyo nakara ya kama kaku uwia o.
4: Arehere, arampa nadhira mwote nao. Ataki sai porene wala. Ya kasene iheliwe jie muno suwe la saido. Nri mupanya. Uvenya neno mpaka nenda total veshi. Ya kaivindri naona wala pwana so emusasa karampe ole mashika hapo hiwa msaiporo. So I am Sasiwa Manasi so. Avenyal Katara u provincia koto pepani. Pelomenush. Amam hapuela ala ni kama hela masai porea. O pelomenu yolo kale principal. Anahi memuduwe le rampo riba.
0: Er hiha, governo, ahimaka wawi.
5: Makanja mkubela. É transitável, uma situação razoável, não está tão boa, mas é transitável. Temos também outro sumo, o Bela Copane, também transitável.
0: Rádio Moçambique, o carro com rie, mga miteko samahi, nema kalo o kalawo, é poma yomu kubela, é lukuluku yelimui, é na tua mahi.
5: O abastecimento de água no distrito de Mukubela, a nossa taxa de cobertura, é de 69%, né? E temos ainda um sistema em construção, que neste momento fornece água à população do distrito.
0: O Anagui é por uma yomukubela, é a província de Zambésia. Majelo Ariwiwile, ele sindoko mukapata. É parato, é tokoene, é nemele província de Zambésia. Mwanaku awoshiwa. É parato, é kinako, é a província de Zambésia. Aheliwe ayu nlimwi ni mwinyu wakoko. Mikamba nari ikala sindwela mwamakupa aosea nwindi kunchacha ntokwene. Ndikwa ni ikinako siriso sivasiva siriso makoloni walomwe. Epoma yomu kubelato yokala no anamipa ni maproduktora.